0: Rakit ishkonili na shkot di kakwa chiku urbano Haran saka chishkonili na shkot di kakwa chiku chiruli kona la in Sakal naru sakal urbano sakal naru nahneke eike chakra silalke Bar sakal ike sakal bar sakal ike taliman kuchili ka urban chiruli kona la in Sakal din chavarina urbano din chavarina sakal Chauke shike oksa shkangeli kakwa
1: Nakakwa chosop de sin kere, hokan zagali choke shokin sa shkangeli kakwa.